0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonkinre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mnyapilisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyu
0: etu safaran kumiano ka bahrendi akawira awe apeye
1: Othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wera mali yakho weta mweto masapahi
2: mohan sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pano. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Epiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wento mitoko tia waka.
2: Eke kai. Timuka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi?
2: Wasombareke yorera.
1: Okala papo orera murima.
3: Ni rento kuhiyo, mukaleno yoya sosi wa nimerero lo soko ya ni mukale wote.
4: Mrati umanyo, iguara tanda moha sabasisu, jornal Nentena Nacional, bon dia.

0: Kamunki chalo kala wera kiri nyuwa no lelo ba. Bello, mune mwana yo kinera ngeye kalle baba. Bon dia.
1: Bon dia, mulpaliaka. Bon dia, ni ure na radio Mozambique.
0: Osheli wa mano?
1: Ama, no miko osheli liwa salama, gintiki na mwele mwanyo.
0: Mia no kakumi?
1: Ege kai.
0: Kahiba kamba kane kakumi tu.
1: Ayo.
0: Ena, ata panyake, ta panyake, masiwa kinla wana kawa kakumi.
1: Ege kai mulpaliaka.
0: Zena.
1: Sina ba mulla ula na muhimanyu otaviu ama na romanto ona hipa distrito yo mkubura
0: mkubura
1: eke kai
0: ahe on loka ne ba mkubure ba
1: mulu paja ka ba ban en loka ba e woro ana mira bunna ni muipasala roka muro saka she woro
0: enni phanyiwa masi
1: masinere phanyiwa ka pahe bakani bakani ye
0: ayo ero ka ero hensara michoma
1: Ede kai mood baliaga.
0: Mato ko panye lave or o woro ngoi wo muruwani.
1: Mood baliaga ba mi ano ki ro matanno.
0: Mm.
1: Ah ki ngwe ha we ha itu samata momo.
0: Boka tu li pihere ya wera e woro yo tuele li heyo ku kumi hetala mawani yo.
1: Ede kai mood baliaga ki na kwa wani mwira roko woro ne ki na kwa roka mata.
0: Ayo. Ah. Apo ya kale megina ku tuna yo wakera mi an ko shukuru labo go tiga
1: min yo ba yo wakeria ngela wera isalamu iyo mudbaya ka nyungo na mwaraka rakunyatanyo ni tendwa na manito na tu wote ni pahani uri na radio Mozambique

0: apa nyamsuru kumno ureria ohiyo mtu mapalisha mnava hana mwane va otome kuwa mnava hamwarinyu omtumba na maka mnava hamienye na mureria anavu kulani panyane na hari wa wereya bondia
1: bondia mlopana
0: ehali ya mlopana
1: kwa laga ehali radio
0: bakan bakan moto la kholi yalani
1: Ah, Francisco Lenke.
0: Oshalawa, mon lawa babisha mlopona.
1: Lopona kere trio tikera ba.
0: Ah, tikera. Mure trio tikera kum kan tikera wenei.
1: Nar kere iria neria Oshalawa o tikera iria.
0: Mure wana hen in toa, kino ko hak ngaye yo.
1: Otakwani.
0: Ah. Asante. Otakwani yo kala mulopa na sumi hayu ari wa rashat mane musuwela.
1: Nene musuwela sane ne.
0: Sane. Ayo ni kala takwani ya. Maha musuwela lewa kathora ka mune motha.
1: Mar kenne musuwela yo ma paraka.
0: Ah, ta pasante. Nka handa vanto bawa ni motakwani. Mar. Yo
1: mala turgiria wenno.
0: Oriria. Nyunto wako panye mbabe muruwane murumata
1: Mamata nkana uwe kwa mkendro waka sante kwa waka omeistireo
0: Mulu kihani mlopana?
1: A telefoni ya o, ikuluna yo
0: Ah
1: Ikuluna yike yo hono ya kawatoko ni mlopana
0: Naro, tebe iti ya kato hono niye tebe iti Mwani mreheria nuwo?
1: Mwunru heke
0: Meistire
1: La baika.
0: Mia no kohoko kolo akirwa mphula wenno.
1: Ta boko shukrela.
0: Ka go heri hali seya.
2: E hala peke tsa mapendo.
0: Ke nemu le pela mohato ni go hani hali yo wo ni mwele karanya ho la mo studio mo. Hoy tora ci 57 minutos. Bon dia.
1: Bon dia.
0: E hali yo shele liwa.
1: Go shele liwa mo pela ka ga no shele liwa.
0: Bakane bakane sin na nyu.
1: Zana kinazunia kapela ntoni, ukimwere tikido, niku wari lukalitate temepeoni.
0: Ompeoni?
1: Ayo.
0: Ah, salama u.
1: Salama, salama, mutupajia kakaki ni studio.
0: Bakane, bakane. Vanto kofanyeno matraa muruwani?
1: Mbaba kiruwani mutupajia kakaki nisake ya wako hei.
0: Akunya atari uwe?
1: Aruyo matraa uwe, nisubo paro mkona matreza.
0: Ayo. Patubo, mkelo mwari kiwa, mkelo remuwa?
1: Mudbalia gonro arikia
0: Muya ke thoko nanyu
1: Bakani bakani ayo bakani
0: Ohi mam to kana lo kala ma thwao
1: Eke kai
0: Ahe Mia no ko be raba
1: Ay mudbalia amazigana ba gani tuno ba salamu akiena
0: Bo bo nare salamu ye kalem ko haywa ka tuno we ma dala kunya tawo yara ka mwerati ware baba
1: Tapa kina wale la mulbalia kama wakalo rati kina wana katu yee.
0: Ah, bo.
1: Sana sana mulbalia ka. Mulbalia ka kwa yorami kuni mizo na ila mulbalia ka.
0: Bo.
1: Ayo.
0: Ok, sebe la mu.
1: Ah, bo, obrigado.
0: Washu kurela ni miyano, baka kwa temukina. Oji 59. Arabi wala mo studio mo no mo tikelela ole no ba positima ke le pavela ka ulu pa le shawo pentelane kumi bo suela wera twanjana he weno mata karame ba masi wera ka to sai o ka to nkala ka bakhane pa he masari wena be yore ra ke ni pisa mo na ka re pisa ka msuela ka wera sinte kwana na ro wawa kala sima jo kha yo wo a ro wawa nto ba jo kho wawa o take your tap makaka Masika hake ni olo si vantapu, eyo mala mwano. Oleke loko tifakane murati ilumu ihapari ni antena nasional. Mukale na epole, yulu pala wera mwela singalo he mwaka la shirika o maputo.

0: Munira nyu hitela ibona phe.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Niyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ngino lela ni siri sa. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahania.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na mirele la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubawe mwatele worele la wawiena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukore hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

o khale moapara wa ke khae ore ke na o no thwele li hanne phiro o no ha pushane phiro ya tharanyo rera no le lana thara yona nara miruko masiwe kwa ni wanu ba le muthara mbo ya le ngone wi hai ha muhira ka vale she nto ya wa makela mawi welela simphavela ya mo hono na mukhale lwanyu ke maswe le muluko wa phaveni lyawe nungwano ni mukwanyu wo mukinowo mumbalanyi hiwanyu o mihole melo mna mona ntori ke maria mona mui ku harwi ku kayole na mui rati yo pa he masukala were roho yo wata simphavela ya ni mwa hivanyi heke ni wano ore ke nanto mumphaya moro ni pahela ni masipa no penta ho ni muniwa

0: Hala, hani mwata horami ya lobo anoite. Lape.
1: Lobo anoite mama.
0: Bo anoite sina naya.
1: Ernesto, sirola wana mahula no.
0: Wana mahula. Nka haya. Ama ya rivavo.
1: Ama maya rivavo ni mwai wavo.
0: Anivara, aniva.
1: Ini apa iya, kari kwaya wa iku wale.
0: Ama wakalo wava ha. Ya pera ni wana venda wane lano.
1: Eri wa apa para kantu wa lula mulata.
0: Kira kwa ni wakan la bula.
1: Ni la bula ni miyona akwaya na shiri ya nwoki ha la bula mrati yoni.
0: Muka ake la wirabo ya apache wakan ke lula bula.
1: O la bula feri ya nwava mrati yoni wira jekino wako vee hamu.
0: Vale, wova waya tale o ola bulasha hanova himekina so ikale la hoye.
1: Ah, apa no va ola wa kokina ite iyo.
0: Masuwa ni nonka haya. Mukale lo wi wana na vate va. Uri esai.
1: Me na mara kala ni wi wana na.
0: Na kala tu ya hai wana na mu himya pa hi rai kan ni wana na.
1: Ah, mi na ke ni wana kala va kala ni au pa he. 84 mpakala.
0: Mashi siri ya TV, akalo onlela wa kimi wawo, siri, ewiri ho miaka seyo mpaka wawo, atuwa telanae.
1: Naripa ho level la na pahiwewe upahe, ala kipacha kaka, ala level la kana wawo, kapacha kaka, level la kaka.
0: Mbuntu kakela wira, nesoro, ompaja, temutumwa sa, tewona katuwa mpisa haya.
1: Harri, wakere tafu ni nipacha la nomu achera pa kulewe lana weyu.
0: Bonte siri wachero lewe lana.
1: Yee, kakai pa kulewe lana tu.
0: Masi, nkaha, ya kela yona mwavan mahiku ya lava, anni wero lewe lana mawane?
1: Wiki antre ya wo lewe lana yao.
0: Masi niri hati he?
1: Niri hati no mirila, kahi kini nito kino waliyo, mahiku ala mwavan wawo herera nyaya.
0: Masinka hai salamu nesun hajen reso himya.
1: Ni wa ka tuna ka wara de ye ya hiere amara kala ni ni to hiya yo. Salamu kina fa tira wara kala tira tiriano. Karo ni ka sana kala tira ta ama sir ne sir bi ni ne sir lo sir ne sto. Ni mana ko le filoro te tere kar ko vale ni mi ilitu. Karwale te atata kaisa kula kakana vade. Ampele ele mbrima. Karwale ka vini champaya. Aure kumaiva mpanya ni waverde wani ya kaweno roaka wampula wigo. Constantino Mario. Eusenio Mario. Anzi wao kenave kella. Apa ulu mnamavia kenave kella. Api pujo mwa pendensi vale. Emanuele mlele yona mikopo. Asana iru kwe mpwela o. Karo wale te ati nishtinishu machacha vale. Amra apela. Api torino na misi. Kimro wale te mwuru vale yaka. Inu haiti wana tukua vale. Aputuli mrui owo. Ale shapu apu tu hera amana nime Samuel kabona o Tarticio hawela Vitorino le shogo Vitorino kavitsi baili baili aiti vanchela kini vetella niyo kuti ka kina hira kwa kana ya anato teka tha
0: ni ha shukurela
1: tapona mikota pela.
2: Anahara, anirana.
0: Hoi, ahire kwe ompintela. Ahire sisu, ya sharifu.

0: A khala re bora mina lo bua noite.
1: Bua noite ye le liya.
0: Ne ne le liwa ne la bulana ne.
1: Ke do se ja na ku sin no.
0: La pe.
1: Ha se le. Bona ku sin no ha se le Jose.
0: Ha facile.
1: Bina.
0: Ha facile Jose la bulana ku si. Nga ko ri re wa ni no ri sai.
1: Wa ni no ma sin ne le la di aso ki no re liwa wen. Ama ya kuno veri on meriman.
0: Ospir tai la muro iha.
1: Lo gaga.
0: Ah, bai bai kini no. Ni le lo ira ke gona kai kini no se yo.
1: Kai kini rati ya kani vili.
0: Ni le lua wa ni wa ya bo. Isalamu.
1: Salamu kini pa chero ne kela mara kasi ya. Ni mama ko khale tong kia ramara sibe. Zena nuzu rasi ya kasi anti. Ni baba ka kasihan di owo. Ni huma ko nesimu, ni meniyu. Ni muro karaka benita, nita. Nasina mayaka hartawaba mitosa, pionilta, pionesia. Didi ako ang wero iwaruleta. Ni baba ka siluti, okanle marawe, o ang wero iwa. Nimuru baliaka tinishi, nimuru baliaka sharshitu, nimara venasiya. Nimura maka luka, khalekin thalenjaka, nimura maka sharamiya. Nimura nimuru ratiyo, kinno regalani, mungari ratiya nimuratari.
0: Koshu kurela.
1: Amina.